0: From Lagos, this is
1: Jordan.
2: 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
3: Station with a voice for entrepreneurs.
4: Akukotito lati gbadura fun gbogbo abiyamo o. Alabiyamo to fe gori afefe.
5: Leno jo Tuesday ese to fi tele fun omo re oni ye. Tiki nu ba le ma dura muramu lati gogo folorun melo melo ni awe de owo re. Aba mi kankankankan ti oju ki kan. Ko la fi we ko la fi jo. Adubule atuji ore ofe nla ma ni olufe. Emi mo wi pe omo re owo re meji loke. Hallelujah ni ke ya ke o.
6: Hallelujah.
5: Adura idile lo gbe mi debi o pastor Fakeye mane baba Labiya bo ni mo nje. Bolua ti nbe ti emi re nbe Olorun gbo won ni fo mo foro re. Mama lo to da ba ma bara wa so to. Pelu bibu ka ta se wo yan lorun yi. Iran lowo Olorun nikan lo gba lati fi ko ile. Se kan ti awon omo wa ma je ni ka so ni tabi se owo ile ti asan ni ka so ni tabi se owo ko jojumo ni ka so ni eni to tun gbo owo gidi to de ko awon mo le bibi ma dogun sodo to ba ma so school fees gbogbo awon to ko sodo tan ka to seju pere on gan ti de eni to ni lo iran lowo o jalaye gbogbo kini fun o ko ba le mo wi pe ati di de alaye o ni lo iran lowo Olorun. Mama rere to ni fo mo re ye o ni lo iran lowo Olorun lati fi wa si imuse baba ibi to si lo sinjina o le ma danu kan rin ajo ohun gbogbo wa la mo wi pe ti eru ba ti poju lori katakatakatakata o le sare awon kan wo ye kan ti debi ti won lo tugbe eru ori won ni ojan sare ba de ni ojo ori won ke fu ere sisa eru ori won je kiri ajo to ye ko je ogoji ojo pada je ogoji odun lodi mo soro nipa eru to nwo eda lorun lodi mo soro nipa adagbe adaso mama mo soro nipa dani kasaye mama dupe ori omo iran lo si ile iwe o de graduate layo o tun ran lo ko la ko si adupe o ti se freedom sugbon gbogbo igbiyanju iko yo ninu isuna owo omo na omo to ye ko ti dawo laye ti e to je wupo lo ye ko ma re lowo o lodun ko eru ati bukata wa ba o wa wo lojojumo pe ojo wo leru yi ma to fu ye to ba gbagbo ninu oro enu woli re oni ni o nitori eru ebede odomu to n bogo re niyan pada fu ye eru ti ena ma fu ye o ko sarifati eru re pada fu ye eru ena ma fu ye eru Jacob fu ye lojo gbo re nigba ti omo re be si bo eru re na ma fu ye o ti tu akoko odasa ye re mo adagbe adaso odopin ninu leye to ma ka igi aja logojo ro odopin ale ni ni mo se ko ma ranyan lowo odopin e o mama je mo so toro ise ara lowo olorun lati so kan ti wo ro pe ko se se di sise ki wa je pe ko di sise ni ka sugbon ko di sise ninu irorun mama ti olorun o ba ti ranyan lowo ko seri to le ranyan lowo iwo na gbo kan to sele omo kan wa ise loju mejeji abalu ababa o pade arakunrin kan arakunrin yen so fun pe to ba je ni pati je ko gbagbe po ni ise fun arakunrin yen wa so fun omo to won se pe iwo charge wa fun interview ni ago mejo ni ojo Monday arakunrin yen so wupo nti ba gbogbo awon to wa nibe soro ti eni pe ko se interview ki ago merin to lu lomo ti jipo lo si interview gbogbo nkan to nilo lati mura fun interview lo ti se omo to wa ise yen kan ni ko won ojoko sori si afun iseju meji ko to seju pe nigba to ma laju 11 o'clock ti lu lomo won kawo sori pe ha ise ti lo mama lo to eniyan gba lati ro omokunrin to wa ise yen lowo sugbon ibere to ye ka ma bere ni pe se olorun na gba lati ran lowo asan ni gbiyanju ada ti olorun o ba da si mama mo ti tenu mo wu pe bukata ori re yo nilo iran lowo olorun lori omo to keyin si oyo nilo iran lowo olorun lori omo to ndadi kan to yo nilo iran lowo olorun mama to ndadi kan to mo yi lojo ti baba lo gbogbo ebi sele ri pe won ma ran lowo se o de ti ri won aniran lowo olorun lo nilo o nda ni iran lowo olorun to wa kiakia ki se iran lowo to ma duro ki iya oyi oruko eniyan pada ko to wa ki se iran lowo to ma wa nigba ti eniyan ba da gbajo ojo ori re lo won mama pepe ye ma po mo leni ni kola o ti ma de ma fu gbogbo eniyan ni koro bu sadi ti mo mu wa lati confess lofe mama ti ran lowo ba dide o si le kole kadu to pari se bi ere enikan la gbo lori afefe lana to jese ko lo le re bibeli wu pe to ba ni gbagbo bi koro mustadi ko so ti o ni dan si oro enu re afa di di pase leni ni kola pelu oro olorun wi pe kadu to kase le awon na fe ri ti wa mu nbe je wo je gbadura fo ka to pade ni kola agba ti eniyan fi si isuna owo re ti eru yo fi fun yo olorun yo fun o iran lowo to ma gbe bukata mi olorun yo tun ran si o iran lowo emu ni gbagbe bukata yo yo si o adagbe adaso odopin ninu le yi enika eyan kan geli kan yo ran aye re lowo oro re oni su olore bukata ko ni so de elesi ladugo igba to ba ndu to ndu fun omo re oni di awati iran lowo jesus lo so peteru din la oya lo gba iran lowo leni o po sari bati lore elaja lowo wa pade oluran lowo iran lowo olorun lo gbe eja ati akara ka elaja mole wa pade iran lowo olorun iran lowo olorun lo fi mana ba o israel ni akiji wa riran lowo olorun jesu oba ni gberu eni yo ba yi gberu yen nu leyi ibi ti iran lowo eniyan ti pe olugbala yo ran e lowo o ibi ti omo re o ti nireti kankan rara iran lowo ayo si were olorun to na wo re to te gbogbo alaye lo nu we sam yo te olorun o owo olorun ti okuru nu we isaiah yo fa soke de odun alaanu re olorun yo fi si enikan lokan lati ran iwa ato omo re lowo o tu akoko bi sabu se wi enikan ran aye re lowo iran lowo ti o mu kenu wo na gboro o ya gba leni o orun duro ni aja loni ogun aye re duro leni bo le dada ko ni bo sori ko to da fun wa ato omo re olore ma da ma to ma to ma eni asiki ba sure bu logbogo lo ya gba ogo leni o ya gba ire leni eru aye re eru ori re o ma fu ye o ogun omo re ninu ayanra yo ya ko jade Isaiah 59 verse 5 ijakari wo ni di olore re male ati ja ti mu to deru yo ya olorun ko gbe fu ye Isaiah 141 o ku aye ko ni ko olore re lese bukata ko ni gbe irin ajo ayo lese re o ogun owuro omo re yo dosan ogun osan yo dale ogun to ra ya won baba nla wa ko ni reyin wa adagbe adaso ti ya la koja lo koje sa ni la koja ayan mo omo re ko ni sise labe ipe afeta ba ni je ko ni le omo re ku olaye ayo ni fowo gbogbo lowo omo re ayo ni feyin ese ti le ko ogo mo omo re ayo ni chi kalenda omo re si ogiri kami eleyi ayo ni fogo omo re sara o ti rojo elewe wa duro gbare re mama oju ki pe chi ki chi bala oju oni pon omo ayo ni lo kuro ni de ru re to joko ti ni le oko iroyin ka ti jodo pinu leyan o orin ayo ma buyo ninu leyin aja omo re oni jin ayo ni bomirin isoro omo re ise ojo kefa ko ni bomo re fa o ni gbe omo re wonu gbogun o omo re oni se gangan kan ojo aye re atemi ati wa ni farugo ara so fun omo bo eleyi loruko jesa yin siku perese olorun ko pese oko fun yin olorun ko pese aya ti e o ni dani kan gbe aye o de ni dani kan saye re iran lowo yo si owere mami o ki jopo loruko jesu o ma dara fun o eru yin olorun ma bo gbe mo so di yawo jesu leni yo ma toju re olorun to bo po sarifati yo bo o olorun ti so ko po ni gbogbo agbaye yo ran yin lowo gbogbo kan ni mo fi sure fun yin ninu ilagun mo so pe oro yin ma dayo gbogbo ani ti o leyan ni ko jami eleyi loruko jesu eniyan ma dide si oro re jesu oluwa mama ninu awon eri ta gba lojo sunday awon eyan beje ototo na po lo le won ikale gbo lori afefe lana ejini aba gbe teni keji si nitori awon to yife po lo le won ki december to de sipo to ba ti n gbo eri yen iwo ma ni lokan wipe ile re gangan lo ti sodun olorun ma tobi o
6: Olorun baba labi omo
7: Ayeluwa
6: abi omo
7: eni mo be ji omo o
6: dupe fọlọrun pọlọrun je lo si site wa layo atalafia
7: ibo le le lo
6: mo lo si site wa akolonjo friday
8: e ko lo le
7: e ti ko lo le awon iroyin ti mo n gbale ni ta lo fe ko lo le e bayi
8: emi e o
7: landlady tani po tenant yen ti suko nawo
8: emi re sir
7: ta lo ko le to tun fe ko si
8: emi re o
7: so fe nikan wu pe mo n ko lo le mi o
5: o ya o eri lagbo yen je ma lo kola o pe gbogbo awon ara le re po ya o bo le ri kola agbadu ejaye leko lona AIT yen so fo olokada ko gbe lo si classic arena hall ago mẹsàn-án ni o wa ri re gba oni yo re iranlọwọ ni gbogbo eniyan ma da lori ara re ati lori awon omo re ko si sẹni to yo le nitori pe iyekiye la ma da iba kere iba po nitori ojojumọ la n gbe program yin kakiri gbogbo ilu ri wipo ofiranṣẹ lẹni yoo dara fun o olorun baba alabiyamo o
7: aye lo wa
5: haluya o
9: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde first bank.
5: Abiyamo, a ò ní máa bọ́ jẹ mọ́.
0: From Lagos, this is
1: Jordan. 105.5 FM.
2: This is Jordan 105.5.
3: Station with a voice for

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni bi ki bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi good morning sir good morning ma how are you and how was your night pastor dekunle epafrasi ni o woli yin lori afefe ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi diri market bagi titun ni ilu ibadan mo layo lati so fun omode pe ti e ti da bo salaba pade program yi olohun oba ngbo o ti mu o ti rowo mu laye gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi so omode ti oni oni ni ojo ketala ojo ti o se pin ojo to lapere ju oni la sami si ara awon eniyan ami ta o si se fun ona ni pe ire ti o se badu ti won ni le bo odu gbogbo eyin ti mo ba sorogun owo mo ki e mu lucky laaro yi gbogbo eni to ba wa lanfani ati gbo mi e ba mi ji en to ba se ji bo ka to se yen kan gbe owo e soke ko ni baba laanu mi emi o mo nti won fi sunre se ni bi ti e ti n ba mi bo ni abi ibi te ba mi de ibi to ti n bo bo dupe lowo e fun anfani nla to fun o aimo ya won to ti koja lo ile nje eyan sa oni ni ojo isegun gbogbo eni to lanfani ati gbo mi juwo si pe baba o ma se mo dupe dupe lowo e loni o mo de ogo ati ola pada fun o eni to ni majemu gba ope mi olorun emi awon woli o se o o se o o se o o se o se o ologo ajobo adani waye oma tola se awo gbarun magbeje oba ti dare omo titun dake dake baba mi baba re adupe o o se gan olorun emi awon woli adupe dupe dupe dupe gan gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi adupe lowo olorun a so fun po se titi lai la o ma gbega uni titi lai lai lo pe mi lodo re titi lai lai lo pe mi lodo re titi lai lai lo pe mi lodo re lo pe mi lodo re lo pe mi lodo re lo pe mi lodo re mama eyan le dupe de stage bi to je pa won angel yo da for ise mo olorun ba ngbo oni lojo isegun mura o ire nwa obo so ni gbogbo bi e ba wa e ja jo do bale daddy mummy e kunle e ja jo ma dupe lowo baba mi oba mi ariku yeri ologo ajobo gbingbe nikin awuwo ma se gbe opo mu lero mo ja lekan e ba npe pastor Mrs. Temitayo ki won wa gborin soke ka ma fi dupe lowo re

0: Jesus to se mi logo lo se mi dada gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa e dide
1: isoji afefe bere latoni lo enikan ni wayi ati nbo si opin odun ni oni ojo keta latoni ojo to se apere ti o se pin aside isoji afefe loruko baba tomo ati ti emi mimo e wa so fun Olorun ese ti oni je kaduwa mi o se itewogba
2: go at www.jo
1: Olorun dariji mi o gbogbo eyan omo Olorun bo se nse be a ni pe bo sori Facebook mo ni e mu ose yin dani lana gbogbo eyan patapata ose to mo fi we iba je titun oba si ni nle to ba ti di 630 aside loni ni nta mu yi titi o fi di osu ti nbo even ti o fi di December a ko si soju afefe and lagbaro eni to ni aye ati orun gbogbo eni to ngbo mi ojo Thursday eje so gbe lato la lo ni gan ni summit ti bere ma fi gbowo le side to ba wa di ojo Thursday gbogbo eyan omo Olorun te ti register gbogbo eyin te ti momo to ti momo murale gbogbo eyin osise eyin evangelist gbogbo eyin pastors gbogbo eyin te fe idagbasoke. You want to be a leader. Our leadership summit abere ni agbare ni to laye ato ni ago mewa lojo Thursday yo si mo waye ni yo mo pari ni ago meji osan gangan mo so pe summit ni a mo jade jeun onje na wa nbe 10,000 pere ni owo wole won a si mo mo ati o ti niye awon to fe wa nbe o ti fe deal gan oni si ago meji la la anybody to ba tun lo fe register ani le gba registration wole mo titi ale yi e je so pe titi ale si ago mesan la ro la o wa ni le gba wole mo to ba fe se lo titi make sure pe e pe number 081 40 63 06 99 e pe pastor Tosin e mo register a bere nkan titun loni gbogbo eyan omo Olorun e wa mura aye titun yin bere Olorun ran mi si yin ni ta ba ti gbadua tan ni se adua yo po laaro yi in ti e mo nto mu mi adua kan mu mi na ni asadu a mo muyan now gbogbo omo Olorun mami se so nkan fun yin in ta n se nu church ni ti mu testimony jade gbogbo se nje tolorun awon nkan ta n se yen na la tun se loni gbogbo eni to lanfani ati gbo mi ka to mo lo ni ola ni church isin igbowole ni I am going to impart you I'm go testimony lokan ojo kan bo ko to di pe mo so yen gbo eni to lanfani ati gbo mi jo ni bi kibi to oba wa omode lo ngbo mi agba lo ngbo mi oni lo ni je ni abe lowe a gbadua gidigidi daada loni now ka to wa lo ninu adua yen oh engineer ko si gba ta ni lo sile agbara e je agbadua e je bere bayi mama bi n ba se n pe adua yen ni o mo gba ipade to yira bayi nkan to tun da o tun bere si sele nu aye e to ba ti ri ti program mi ba ti change mo pe nkan fe change nu le yin nkan fe change nu ayan mo re adua ya
3: na wo yen mejeji soke wa le jade patapata ni wa kipe eyin emi adani loro bi won ba je gbadua yi a yo dun mi jojo because ko sin ti emi esu se lara re ju ko ma da oloro lo a si bere itusile loni ba se wo ojo Sunday Aisha osere lo sei October 1st 1960 ni Nigeria gba ominira awon eyan gba ominira won ko ninu inira en owo ye mejeji soke eyin emi adani loro daro luwa jade lara eyin aladu oya yes sir and you're not daddy lolos and you're not

0: wo agbara ti o tun de oduro ko mo nloyun leyin aduwa yi a fe wo agbara to tun fe mu omo le ko mo ta a fe wo emi tin kowo mo lowo tin kowo mo lara leyin aduwa yi gbogbo majemu aso ni dedakuda oro aje oro ika ninu ago re eyin emi mo koja ibe o to ge bayi bi oluwa se nbe ti emi nbe laye ina ko gbata lo ogo ni fun jesu jesu oluwa wa sit down
1: e joko gbogbo eyan to ngbo mi enikan ni woli sa ti ai asese meye bo lapo ani ti o fi di sunday se bo gbon ta wi o se se ko mo fi bi eni po fe bi olufe ise lo nse lare o jesu ni ti mo so fun enikan oni mo so fun gbogbo eyan in ta nse yi emi olodun lo ni ka lo gbe wa be bo se wa yen awon eyan ti o ri opolopo itusile wa loyun bayi wa ri sese bo go se nje ti olodun a lo bo nse ju mi won re mi si ran yi ni. And not only that, gbogbo eyin te n gbo mi ni ilu Ibadan church wa to wa ni headquarter ni ola ni agbare ni to ni aye atorun isin igbowo le ni o le mo intern se church na re on lo fi je pe testimony po awon ti an ba wa nu church ni won gbo awon testimony abami ta gbo awon testimony ti mo mi loju eniyan ayo ni gba mi mo fi atun lo sile agbara pada enikan ni mo ni ebe adua wo lo tun ji gbogbo e to n gba yi lo mo gba ni a lo lati gbadua bi iseju meje si gbogbo eni to nlanfani ati bo mi o ko si bo se nikan alaja
0: and eje nfe le ikun bi n ba ti ku onu studio bayi ma yara bo sori Facebook ago mefa bo 6:30 YouTube ago mefa bo Facebook 6:30 ati TikTok ni ago mefa bo laaro yi e to wa da ju gbogbo le oni pe e mu ose te mo fi we ba se gbadua si titi wo ojo Sunday tabi ose ti nbo niye at least a gbadua si ose yen ma so ijo te lo gangan e to wa tun da ju ni pe to ba di ojo Thursday summit wo bere leadership summit ni ago mewa laaro ibe la wa titi di ojo Friday odu ago meji na la mo jade lojojumo but bo ti e je pe only refreshment inu o lo nje ninu o si lowo wole nu n to ba imu da lei si aro la ni bi owo ago mesan si mewa gbogbo registration o ti tan a ni gbayan wole mo iwo to ba fe join wa when man na lo nu o ti waye ni ojo Thursday and Friday to ba wa di ojo Saturday gbogbo eyin te ka bibeli yin tan pata ilu kilu to ba wa adugbo ka adugbo to ba ti mo gbo mi wa wa gba certificate yin awon bible school no graduate you my god eja won ti jesu oni se iyanu odanwo odo gbogbo awon to ba lo si leader idanileko gbogbo awon adari na gbogbo eyin evangelist gbogbo awon pastor gbogbo na ni o gba certificate ni ojo Friday ah inu mi si dadu eja mura si eja tesi waju nu soji afefe
1: engineer in no time aladua n se mi adua mu mi eja lo
0: oluwa ni ki enikan gbadua yi just only one person oni ko gba adua yi pelu gbogbo imisi re e gbo enikan lo ni adua ti mo fe ke gba yi lori ijoko to ba fi gbogbo emi re gba nkan kan sele leyin e kigbe ni eyin aye mama ranti pe nti nbe legbe re ijo wa be ba si ijo wa ayan mo yin ori bakan na e ke eyin aye kí lẹ fi sàbálé ìrànlọ́wọ́ mi ni ọmọ bọ́yẹ gẹ́ẹ̀tì àdúrà yẹn sà tí wọ́n bá ní wọ́n sàbálé nǹkan wọ́n ràgàbó ni tó wọ́n bò mọ́lẹ̀ ọ̀ ń kọjá ńbẹ̀ lójoojúmọ́ ṣùgbọ́n orí náà rí torí pé wọ́n ti bò mọ́lẹ̀ wàá mọ̀ kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọkọ àyànmọ́ ò sì ní mọ̀ pò ní torí pé wọ́n ti bò mọ́lẹ̀ ẹ má wojú ẹni tẹ dúró tì ẹ kígbe ẹyin ayé kí lẹ fi sàbálé ìrànlọ́wọ́ mi mọ́lẹ̀ ẹ pọ̀ ọ̀rọ̀ olúwa iná sí yín nìdí àjọ gbàdúrà yìí ni gbogbo ẹ̀mí tí ń bẹ́nu ẹni òfin kéèjì ẹni tó ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ ẹyin ayé o kí lẹ fi sàbálé ìrànlọ́wọ́ mi mọ́lẹ̀ ẹ pọ̀ ọ̀rọ̀ olúwa
2: iná ṣe yí nídìí ẹ jẹ́ kí àwọn mẹ́ta sọ ọ̀rẹ́ dada kí lè fi ṣàbálẹ̀ ìrànlọ́wọ́ mi mọ́lẹ̀ iná ṣe yí nídìí Masha elegete ye de boss ah yes olu wala
1: be se ngbadua mo si ton ri nkan kan nawo wa ke owo igba ibi mi owo to we mi ton da iran lowo mi duo so bi yen ti pe seyin owo igba ibi mi ton da aye mi duo ti o je kaye mi o koja lo ma lo bo mi esa gba won adua yi e ba mi pe sister kon amen jesus oluwa wa omo bi ni tewo bayi o se eni tin dawo duo do awon alagbara emi lo lati akoko yi lo labe majemu ti ipin irawo e tin sise eti mama re mo nipa e jatume kwotoli abada mo pa la se dide soke lati oni lo ina ko jada ti atapo lara re mo so gege bi woli olohun mo pa la se oru e ko jade loju owo to gbe mi jade ninu eje ton de ire mi duo ton de lo si waju mi duo jade o ya ma lo bo mi e gbe owo yen lori sa olorun iko ni wa o si fun wa lase lati pase mo duo gege bi omo alase mo pa ase sinu ayan ma awon eniyan yi gbogbo owo to seka owo buku owo ika to fa o jade tabi to we o ni sentaye re owo yen gbe owo yen jade lara ogo ni fun Jesus si dansa
3: ha o dabi eni pe ka mo lo le mo gbogbo eni to ngbo mi nko gbe nkan hanu let ko ta wa ni ola olohun o ba ngbo ati bosupin odun o ni mo fi n kilo fun o pe ko gba Jesu ko so gbọn to fe da si inu enikan ni simi wa e kan lo so e meji mo gbo pe gbogbo agbara

0: Friday, November 20, 2026. Serela Gume Fire Obadojo Sunday, 22nd of November, 2026. Agume Tawson Sojima Bere Lojoye. Udubali Juagbani is Eminence Apostle Dr. S.M. Mustafa J.P. Baba Shebioba. Testimony Redajuo. Disruptive Jekajo Padenibe. Anusa. City of Christ Golden Church. Land of Reality Worldwide.
1: Ah! Oluwa pa opade.
2: Amen!
1: Mone, Oluwa pa opade.
2: Amen!
1: Mommy, Daddy, Mone, Oluwa pa opade.
2: Amen!
1: Uncle ati sister, Ebbagbo, Oluwa pa opade.
2: Amen!
1: Ninu isoro re, Oluwa pa opade.
2: Amen!
1: Ninu idojuko re, Oluwa pa opade.
2: Amen!
1: Ninu wahala to wa yen Oluwa ba opade
2: amen
1: ninu gbese yen Oluwa ba opade
2: amen
1: lori aini yen Oluwa ba opade
2: amen
1: loruko Jesus Oluwa ba opade
2: amen
1: in that terrible situation Oluwa ba opade
2: amen
1: ni oruko Jesus Oluwa ba opade
2: amen
1: kodola loni gaga Oluwa ba opade
2: amen
1: okay o ma dide fun lowo
2: amen
1: yo dide fun lowo
2: amen
1: o ma dide fun lowo
2: amen
1: o ma dide fun lowo
2: amen
1: Sapo Oluwa
2: Oluwa
1: ti de fun iranlowo mi Sapo mi o le dase
2: Ran mi lowo
1: In the name of Jesus Oluwa yo ran lowo
2: Amen
1: O ma ran lowo
2: Amen
1: O ma ran lowo
2: Amen
1: Wa pada se bi oba
2: Amen
1: Jesu Oluwa wa
2: Amen
1: Oruko mi o yi pada Apostle ati woli SMO Mustafa JP Baba Sibi Oba lati ijo City of Christ Golden Church Land of Reality Tolujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan bo so tele loruko Jesu ti Nazareti aye re ma dide
2: Amen
1: bo laye re ma dide
2: Amen
1: mo gbagbe pe o so pe to ba ti de ore meji agugu so pe o lo Sibi Oba bi iru on la Wednesday ti pade pataki wa to ba ti dore meja wu o te boko fe nbe to ma gbe ode church to ba ti gbe moto fun ara re so folo kada e lead mi lo se bi oba ko se nti o mo be ko mu rara loruko Jesu o ma ara anuba
2: amen
1: to ba ti de pari osu la ma wa ni lufu ape kilometer 30 ibe la o ti pade ni gbogbo ipari osu te ba ti de redeem wa drive bi 5 minutes wa pa lafia wa ti ri sabord to ba nbo latabekuta o nbo lati badan o nbo lati sagam to ba ti de interchange ma wa go e to ba pete ju merin se marun lowo oto e wa ri sabord yen o ti de se bi oba niyan ibe la ma nwa ni gbogbo ojo friday to ba keyin ni ipari osu mo so gege bi aso tele to ba gbagbo aye re dide
2: amen
1: ni thursday ati ojo sunday musaba manwa ni igando lasu igando road hotel bus stop so pe lo se bi oba loruko jesu mo ran anu ati asere jade si o loruko jesu lo ran anu gba
2: amen
1: lo ran anu gba
2: amen
1: lo ran anu gba
2: amen
1: lo ran anu gba
2: amen
1: lo ran anu gba
2: amen
1: lo ran anu gba
2: amen
1: lo ran anu gba
2: amen
1: lo ran anu gba
2: amen
1: lo ran anu gba
2: amen
1: lo ran anu gba
2: amen
1: lo ran anu gba
2: amen
1: lo ran anu gba
2: amen
1: lo ran anu gba
2: amen
1: lo ran anu gba
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: ama gbadua adua ta ma gba ma to meje mo gbohun oluwa pe emi o gbohun yin oluwa si wi pe ni ojo Wednesday ki gbogbo eyan wa na awe ati adura oluwa pe ki gbogbo eyan wa na awe ati adura ni ojo Wednesday e bere nkan mi anu le bere o anu le ma bere e gbo awon alakale adura wa ta ma se ni Sirop Kagodi Church headquarters ni opolopo awon branches wa ten Wednesday ni Port Harcourt be gege na se ni lorin be gege ni lesa ni osogbo abe okuta saki ati opolopo churches wa na ma se ni Wednesday awon ka se tun ni Thursday gbogbo eyan omo lorun ni Benin City ati Ugeli lola ni program yen laaro kutukutu e wa gbo sa se wa ri ipade adua tola adua anu ni koko pataki adua ti e fe gba mo ma toje sona nipa apere gbagbo ti a fe lu ki gbogbo eyan wa ninu awe ati adura e mo gbagbo pa nbe ninu awe odun kan o opolopo de observe e sugbon gbogbo eyan ni yo gba adura yi ma ma break before 12 to ba dago meje la tagbare oro ba gbeju be lo o le break ayafi ti dokita re ba so fun pe ko mo gba awe loruko Jesus Omara nugba lati oni lati ma bere se ni gbadura lori anu yi a de gba be lori Facebook dago mejo o se pataki to ba de ola ma continue ibi to ba ta ba de lola ti pade ya ba bere na lati gba adura lo ngba agbara o ki gba aya fi to ba ba mi lo funfu nikan kulia lauda maji ni kuna kura manai ni fi kwani ya bo pase bo gbagba to ba lo fe da adura agbara yen gbe na
2: amen
1: agbara yen gbe na
2: amen
1: agbara yen gbe na
2: amen
1: olorun gboro boju to o to ba boju ta won mo israeli ngba ki gbe ona meta ne ka ni bibeli exodus chapter 2 awo verse 23 awo verse 24 and 25 isele to sele aori bi o se kigbe aori yes
3: o si se leyin ojo pupo
1: aha
3: ti oba egypt ku
1: oba to mo joseph oku yes
3: awon mo israeli se gbe nitori isin na
1: awon mo israeli ogun gbigbe to pe ogun gbigbe o to ko ni ja mi ko ni ja mi
2: ko
1: ni ja ya mi
2: ko
1: ni ja ile mi
2: ko ni ja ile mi
1: yes
3: wo si ke wo si goke ti olorun lo
1: nitori goke to olorun lo nitori isin won mode chapter 3 e ma gbo mi sa mode chapter 3 e ma wo verse 7 at verse 9 yes
3: oluwa si wi pe
1: oluwa si na oluwa lo soro se oluwa si wi pe
3: nitoto emi ti ri ipoju awon eniyan mi ti o wa ni egypt
1: ti ri ipoju awon eniyan mi to wa ni egypt
3: mo si gbo igbe won
1: de gbo igbe won
3: nitori awon akoni sise won
1: tori awon akoni sise ese kesan
3: ije nisisiyi
1: je nisisiyi
3: kiesi igbe awon mo israeli di odo mi
1: igbe awon mo israeli di odo mi
3: emi si ti ri pelu
1: emi ti ri pelu
3: wahala ti awon ba egypt wahala won
1: aya na yi kado na moda ina ruda lika gbogbo e bale sabe asere leyi gbogbo agbara to mo ni gbegbe lai bima loruko jesu agbara yen ko bina so pe oluwa
2: emi
1: gbegbe
2: ti
1: satan fi yo

0: mi sise.
1: Eya ko ti sise.
0: Ten ko mi sise ti mi o mo.
1: Ten ko mi sise ti mi o mo.
0: Yo gojo oru.
1: Yo gojo oru.
0: Ti o je ri sise loju osan.

0: lede Nigeria merin o le ni ogun ele ti won ni won ti fowo si ku ofin mu lori oniruru esun iwa odaran ele to ni se pelu wiwole si orilede America iroyin fidi re mule pe ajo to ri si wiwole si orilede America ati oro ibode awon lo ni won fowo ofin mo awon merin le logun ohun o lara awon esun ele ti won fi kan won ni fi owo ranje soke okun lona aito
1: value innovation radio has never been this excited. This is Jordan 105.
0: Get on the train. Esun igbe igbogi ololo iwe yiyi lilo ohun ija America ile di lawon fi ti fi owo ofin mu bayo ajo na ti wa so pe are Donald Trump won ti pa lase lati le gbogbo awon ti won wo orilede America lona eto ni ati won be ni orilede won pe ki awon le won danu oruko awon orilede Nigeria ele ti won wa gbe jade gege bi wero yin Daily Post se gbe jade bayi ona ni won fi oruko awon orilede Nigeria ele ti won ni won ti fowo si ko ofin mu orilede America.
1: Follow us on social media. Facebook Jordan 105.5 FM. Twitter Jordan 105 FM. Instagram Jordan 105 FM link.
0: Emmanuel omo waye won fi esun ti e kan o Lawrence Onwuka ohun na won ni o je bi esun fun lilo oruko elomiran lati lu jibiti Olusegun Sonekan jibiti ori eraye lo jara nle esun ti e Olusegun Olase ni fun esun tita ogbo loro Peter Ude jibiti ori eraye lo jara lo na lu Newton Jemide igbe won lo hun ni o se gbimopo lati lu jibiti lori itakun agboro kaye Shedraki Umukoro ohun na nbenu won atawon esun won ko sibe Olasoji Akibode Oluwa Tosin Afolabio Alimin Adetunji Tokosi ohun na nbenu won won ni gbigbe
1: Listen on the go at www.jordan105fm.com.
2: Your favorite tunes are just a click away.
3: You feel it?
2: Jordan FM. Listen morning, now Lagos, and turn off. To the Jordan Breakfast Show. And today...
4: Hey everybody, this is The Sweet and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be.
5: Yes, so my people, this is not Jordan Drive and I've been listening to so get better information. I won't give you no move, I need you. But if you don't say one move, move your radio with you.
2: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show and today we'll be discussing
6: the voices you need at work all day, every day till payday are here on Jordan
0: 105.5 FM. Na ni lojo aje ose ta wa yo na ni won ti ni ile ejo giga ti ilu Abuja won ti fagile esun onikoko mejo ele ti ijoba apapo Nigeria fi kan Adeniyi Adeyemi oga ile ise PFIPC ele ti won ni o je ayederu adajo Muhammad Umar ti ile ejo giga na lo fagile ejo ohun leyin ti ijoba apapo pe fun yi lo fa ti ijoba apapo fi gbe ejo na lo si ile ejo giga o ele ti ijoba apapo to wa ni ilu Abuja ipe ki won bere lowo re ati lati ibere pepe ki won bere si ni se awon ifimufile ati ayewo to peye lati le je ki o je ejo tutun gege bi won se wa te siwaju lojo aje lana agbejoro ijoba amofin Rotimi Oyedepo San lo pe fun fifagile ile awon esun na o Oyedepo salaye fun court olotu eto idajo ile Nigeria ti o ti ye awon ejo na wo daada o o si ti ri wipe esun ti oga olopa patapata fi kan Adeyemi won ni okun fun awon kudie kan wipe esun ohun go bi be ni fun ati edo Oyedepo so pe iwe ele ti won ni Adeyemi se ayederu re koju ohun ti ile ejo giga ilu Abuja le se wadi fun ra re lo o oni ki se ile ejo giga ijoba apapo ni yo gbo iru ejo be o tesi waju pe igbese lati bere igbejo tutun o ti bere lesekese ati pe adeyemi yo foju ba ejo lotun ati ni otun otun ele ti won o be sese bere esun ele ti won ni won ka si lorun yi lo se ni na ni won se ro adajo lati fagile esun na ni ibamu pelu ofin leyin alaye agbenso ijoba agbejoro fun olujejo ibrahim agulu san ohun na o tako aba na o leyin ko tako aba ile ti won so yi leyin eyi si adajo umar fagile awon esun ohun peto e fagile esun yo ati bi pe je ri ohun nkan te ka le lorun yi won ni e ja gbe lo si ile ejo giga gangan tin be ni olulu ile wa ni ilu abuja ti pe awon ni won se otun otun igbejo lori oro adeniyi adeyemi iyen na wa ninu weroyin laaro toni e ba nbe o won ni fun igbaradi odun 2027 egbe oselu apc won ti kede oruko wike adeleke soludo gege bi awon ti won le waju fun ipolongo ibo awon igbimo ipolongo ibo fun are bola metinu bulo 2027 gege bi won se gbe jade o won ni egbe oselu onigbale iyen apc na ni won ti pe minister fun olulu lewa iyen so wike ati gomina chukuma soludo ti ipile anambra ati ademola adeleke ti ipile osun won ni awon won yi gangan na lo je pe awon gangan na ni won wa lara awon igbimo ele ti won yo se ipolongo ibo fun igbaradi eto idibo to nbo lodun 2027 gege bi won se wa se ni alaye won ni are bola metinubu are baba wa gangan gangan won na lo je pe won ti nito awon ti won duro tan ti won kato ti won kata lati se lati polongo ibo na lati le je ki gbogbo e ko tun fe si waju ati si waju si o won ni awon igbimo to je pe awon fa gbogbo e lo si waju ati si waju si o na ni se ti won o na ni won ti daruko gomina ipinle delta iyan sherif oborovori eni to ti gba kan je gomina re ni ipinle ogun ibikunle amosu ati gomina tele ni ipinle eko iyan kiunmi ambode ati minister fun oro igbokegbodo oju ofurufu festus keyamo wike ona lo buwo lu eleyi lati le je pe gbo wa o e je sise papo o ka le ri daju pe ise wa yo je ki are bola metinubu ki o ma
3: awesome talk every day all day on Jordan 105.5 FM
7: innovation radio has never been this excited.
0: Yes, o dari igbimo ele ti won se ipolongo ibo fun are bola metinubu daily post na le ti ba iroyin ohun lekun rere o e lo gba change iroyin na e ba nbe laaro toni lori oro wike na ni ma ti gbe iroyin jade ninu we iroyin vanguard ministry sita fun olulu ile wa iyen nilu abuja.
8: This is Jordan 105.
9: Get on the train. Follow us on social media. Facebook Jordan 105.5 FM. Twitter Jordan 105 FM. Instagram.
0: Yeah, yes, a wiki. Oh, sorry, come. Baba de. Seri ejezo 2024. Yen asu igodalo oni ohun o wa bohun lona igba lo ma bohun le pe gogogo en danu emi ni igodalo ni awon le asu yi bo ni ani asu yi igodalo won ni ma wo o ma wa won wa o to si je pe ni baba e si gbiyanju geje ki wole ona o le lo sin emi ni moment to ye ko lo emi ni mo won ni wike ni ohun lohun da igodalo duro pe o ti le di gomina bayi je ki ayan obaseki je ko hun mo se gege bi wike bo se se ni alaye o oni wike ni ewo en foju ke mi o nigba ti won ni won se ipade po pelu awon gomina ti won rogba ye wike ka awon gomina ti won pe ni osumare eleyi ti a mo si osumare igbimo osumare eleyi to je pe won jo fe se ajosepo lati se atileyin fun are bola metinubu won ni bi ti won tin se ipade nilu abuja nibe ni wike ti wa ni ewo seri e mo mi o e da mi mo eyan la ni mi o on ti ba si ti fowo ba I mo ri be ni o oni e ma foju kere mi o oni leyin olohun ibe jebe tolo ni o oni sugbo lowo yi leyin olohun ehun ni ka tun ma ri o pe ibe jebe tohun oni jeri odun 2027 oni ja ba ti jo fenuko e mo pe osumare won ma njade papo ni ibe ba ri green e ri blue e ri yellow e ri white e ri dudu e ri oni gbogbo won jade po na fin pe won osumare oni ya wa ni bi gbogbo ti wa jade po bayi o ni dandan na ni pe ka saseyori o wa ro gbogbo won o ni jeri loti to lododo nigba na nigbati gomina yi eni to je omoye ni egbe selu PDP to na jade fun gomina yen igodalo to fe jade fun gomina o so pe ni suru lego baseki jayan baseki lego baseki o lo o ni e wa wo o ni pe oro to won ba bayan so eni na ma gbo ni o ni egbe si mi lenu wike wa soro o wa fa won ko mu okun oro re yo pe ko le mo wipe yes owo oke ninu aye o wike ni e wo mi ikere o e gba fun mi o gbogbo ti ma ti ni ke mo si e se o tori pe aseyori na lajo wa se papo won ni o fun wo iwo e ja jo wo ki gbogbo e le gun dada o wike balogun olulu le wa won lo so ile di mimo laaro toni igbakeji are orilede wa Nigeria Kashim Shettima o ti fi da opolopo awon olugbe apa riwa lojo awon ti won je alatileyin fun are Bola Ahmed Tinubu lati yan sipo elekeji ninu eto dibo 2027 to nbo won ni igbakeji are iyen Kashim Shettima o ni ewo eye eyan mi o ni o o ni bo ni o ni egbo mi dada o won ni e mo beru e mo foya ati yan are Bola Ahmed Tinubu si sa keji ko ma ba se lo o ni e mo beru rara o won ni e gbadun bi igba ti era ti n gbadun nu sugar ni o won ni be loro yin o se ri o won ni e mo foya rara won ni e gbe oro eru ku olokan wi pe ah bawo ni sa keji are Bola Ahmed Tinubu ati Shettima o se ri ta won ba dibo fun won o wa ro gbogbo awon ara apa ariwa ati awon olori awon adari won be ati awon olugbe be won ni e wo e ja sowo po ka ti are Bola Ahmed Tinubu leyin e ja gbe wa wole pada e ja tun ma ba se wa lo e ja se sa keji ta ba ti se sa keji e ri wi pe igba keji ta fe wole yi gbogbo erongba wa ta ti n babo latẹyin wa aseye ta fe se ni o a fe ri daju pe ase laseye tan fun yin e wa gbadun wa e gbe eru ko lokan o ni e wo se ri e je ki gbogbo e ko duro re lokan yin pe nigba ti eyan ba ni ayeta ebon o ni oni ki okan yin o duro pe ko si ohun to n bo loke ti le oni gba o ni e mo gbẹni to ba la ayeta ebon won ni ko si nkankan ti oni daya kan o ni be na ni ke se duro re o ni inu eto idibo to n bo lati yan are ati ohun gege bi are yin ati igbakeji are yin fun sa keji o ni eyan eye eyan mi o se n gbe mo ni be ni sa na n gbe won na pari ka se je ti ma ka se no wan ke don pari ka se mi ni e fokan bale o e ni sururu se ti ma ni oko yin e jo duro gbigbigbi ke si satileyin ele to lore fun wa o ni awa na wa fi da yin loju pe digbi na la wa na wa se kini la wa pelu yin o gbogbo nkan da e ba fe patapata na la mo se fun yin iyen na jade ninu wero yin daily post laaro toni e be kure re nbe e lo gba change ninu wero yin daily post laaro yin

0: Jagbo MC Rawo e ma gbo eto e lori ikani yi e ma yi ku nbe e file si
1: be mi ti de aye e wa ba mi jo ye e sa ti ri century no lo soro emi omo yin to tona ni e ma gbo eto MC Rawo akeweje gbogbo so soro ori radio don't touch it e ma gbo
2: be ni ko se lere ehoro ko so lokiti jimere ko se da to le bejawe laarin agba mi to ba je ti ka pede lori radio MC Rawo akeweje ori radio e ma gbo
3: eyan wa lokunrin lobirin lomode ati lagbalagba mo gbe tuntun de ohun ara ni o emi ni oluwa kayode olaseyinde ti gbogbo eyan mo si ajire bi e ba wa lo sori eto bo se nlo lori ikani Jordan 105.5 FM lowo omo yin MC Irawo agbalagba omode to npegbe baba re loko eri oluwa gbe mi leke Adebayo wa ni kale fun yin ni gbogbo igba e sa lo sori eto yi bo se nlo ni eto e lo sori eto bo se nlo lori Jordan 105.5 FM e pade omo yin lori eto yi yo da o yo dun
4: e ku dede asiko yi gbogbo omo tun mu wa ile so mi jona mo ti o mo loruko mi emi la ro le kola olawoye akinwo lo ti o gbodo ku baba mewa sele lo so fun yin pe e ma tete si gbogbo eto gbe mi leke omo Adebayo MC Rawo akeweje gbogbo pede pede o ma siri agbe eje ko
5: www.jordan
4: daru oro o ma yesi aluku ede MC Rawo mo riri le kafe akee je gbogbo pede pede o ti mo wadi tu agbe kale ewe eje ko ma jeun pelu agba e ma gbo gbogbo eto MC Rawo e si atileyin pelu ipolowo ati ikede emi arole kolo lawi baba mewa sele lu lonte ayo

0: afoju to nara ile olopa e ba nso fun pe yo fowo to ogiri pe o a ko e gba to ma wo etan inu baba ndo baba nsufe Iba dura bo sufe o wonu yewu lo o nura o fi to weli nura ni aso nura o fi nu ara re
1: emi mo fe won lo gba laye ki ma mo si
0: se n gbadun mi
1: laye emi ma se regbe mi
0: laye emi na ni se regbe mi lagba olorun ba made my lai wola disalele laya dis baba agbalagba are abiodun adeoye afefe oro 7a alaji God bless you ba mi mori yin o mori yin mori yin mori yin gbo mo npe yen egbo mo ro ga mi ki to wole agodo losan awon ga wa nu awon ta wa ngbadun nu ngbo won ngbadun won daada e ba se toju baba be fagboro abiodun abe fagboro odoka eji ekiti God bless you sir
1: mo gbadun ju ba ifa
0: Eba toju ademu iwa dedeji kokororo oga oga oga mi baba mi ma so kin ko ba mi ma ni kokororo kokororo ju oga lo lodo baba ni kokororo ni ba gbe kokororo lo ga mi bi igba de yan se arin fin oga oga baba mi ni o lo bi mi
1: moji modori mi mo
0: o bi mi sinu ise soso fun mi lori ofe lati le je ka ye o mo pe n gba lara mi bi ti re ko pe mo gbe soyin ki soro fila gege bi mo se n boro mi bo o ni bi ti mo n lo o

0: Wọ́n wọ́ rẹ̀ ò tó, òun fi gọ̀gọ̀.
1: For me to won't give you no move an inch o, but if you don't say you won't move, move your radio with you.
2: Hello Lagos, welcome to the
0: Ofa. Hello, dalo wa nbe. Eh, o ti ja. 090
2: Saturday night show, and today we'll be discussing
0: 0902. Do wa de jobo. Get the one to dash on sinu mi lo fa. Hello. Eh. Le ba tin pe e ma yi radio yin lo le o. O ma ba ma ja danu.
3: The voices you need at work all day, every day.
0: King of music
3: till payday are here.
0: Enjoy. Lele King himself, Sonny
2: Adam. From Lagos,
0: this is Hello, talo wa nbe, ka san o. E ka san o. E ti wa nbe, eh, oja. Ibi táwọn èèyàn sọ pé ipò tán ló wà àwọn èmi ò tí ì gbà bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní àwọn kan ní ó ti wà lágbède méjì òun ayé. Àwọn kan ló ti ń ráyé ń rọrùn. Àwọn kan ló ti láǹgànná ló ti ní fra. Wọ́n ló ti gba tíkẹ́ẹ̀tì fra. Hello. Ẹ bá pa rédíò yẹn.
4: Follow us on social media. Facebook Jordan 10.
0: You are me lati pipeline. Yes man.
4: 05.5 FM. Twitter Jordan 10.
0: Se n gbadun wa nbe.
5: Amba.
0: Ya ko ma se ya we. Igbolowo na ni ke mo gbe wa te ba tin gbadun akara na o le gbadun ayan ara le. E ba le eyan to fe polowo je so fun pe ni presenter kan te le polowo lori eto e. Igi kan le dagbose. Yin se gbogbo bi na le MC rawo le rin de ipa won wa polowo
4: 5FM Instagram Jordan 105FM Lagos listen on the go at www.jordan105fm.com
0: jam pe wa
5: Instagram wa la ta ni to won ti wo gogo kan
0: Oni tan ti wo gangan
5: gangan.
0: Gangan. E mo don pe gangan. Yin je gangan o. Gangan ni baba pe o. Eyan ma se yan ma. Un te eyan ba se kini bataraye mu mo. Zero nine zero six thousand three three five two 090-6000-3352 tabi 0705169-7912 ori eto bo se nlo tojo isegun lewa e ti mo wi pe gbogbo bo ba se nlo agbudo ma ja yin si agbudo ma fa gbogbo eyo ka le je ki irin ajo wa ko mo nfun nene ninu awa ala funfun gbo o le jadu lawo omo mi odudun ni o
5: hello
0: Esa.
5: E ku eto sa.
0: Olorun lo n to ba mi.
5: Yes sir.
0: O ko yin.
5: Olorun waju lo n soro lati oke agbo ni Tawori.
0: E ka bo sa.
5: Ele sa. Ti ori ori ko yen.
0: Be ni sa.
5: Aye e ti baje. Aye to yin e do ti baje.
0: E o da.
2: Awesome talk every day, all day.
5: On
2: Jordan.
5: Good morning,
2: Lagos. Welcome to the Jordan.
0: Ma
5: se ma se. Ada. Olorun agbede be.
0: Ade be.
5: Jale suru. To ko padura to e ko fe se owo e. To
0: e se mba mi. Won no ti bataya ara e je. Won wa soro kan pe ka ni suru. Oruko alamala kan ni ni.
2: And today.
6: Hey everybody, this is the sweet and it's about to get all funky today.
0: Pata ni bado. Yanyin ta mala yin ara bado. Ka ni su. Hello.
5: Hello sir.
0: E ka san sir.
5: O jari baba le wa.
0: Yes sir.
5: Ba shorun lo pe lati Imoba.
0: Ba shorun
5: lati Imoba.
0: E ka bo sir.
5: O jari baba le. Ṣe rí ọ̀gbẹ́ni yẹn.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
5: Ó yẹ kí a máa ní àforíjì ilé ayé yìí. Ká dàrá ò papọ̀. akọle ọlọrun ọtọtọ ni
0: ọtọtọ lọrọ
5: ẹni to se fun laaro ko lo se fun loso ko lo se fun ni ole
0: be ni ọtọtọ ni
5: ai ni suru e lo lo fi koju bo ko ti o ye ko koju bo o ti ba aye aye e je ko se gong gong gong lo se mo a ti pada so di orun bi to ti wa o ti towo bo o ti off oh ti sile kun kun to ba ti le kun kun lo ni e
0: do o ti sile kun o se nkan le kun ni
5: o ti sile kun
0: kabiyesi ba so e seun sa ba sorun ajoro ni won ti sile
6: great music and fantastic teams in making you the best
0: ekun fun ni won ba sile kun fun yo wole ni to si
7: won kin do won kin bere mo bere ko mo
0: shanko rashid lele hello e ti wa nbe ka san yes sir
5: seri nkan te mi ni la iko nbe iru eni te
0: ben sir
5: awo uruko mi nuruddin
0: lati
5: I'm going to go to the house. Any cage yet? Glory, I'm a free pay. Ah, yes, you bad.
0: What's he love? Jerry Williams ẹgbọn mi mi o ni wa eti asare ko ja ka

0: she. I don't waste your say. You're gonna know you're the new God's glory ministry. They just put him out there for say fear. Glory proper man to a deni yonishio. Amunda. That I go make you a wura smokala. They go go ne bale badua. Don't see my baman to nye. A shiri wo li ton shila kwe bi jiga. Akwa wo don't see my fara on the surface. Go le ro ye chiangbara. Chalo ro man shilari wakati adua yi. I wane wangba kokoro to shila kwe bega. It's for the lot on a bayo sin wo go. I don't waste your say yo. Akwa wo li ma jem wata wakori emi lo ma pelu wo li. Ma ti wa deni yon. Ti wo li yo si ma sotele. Ti le kwa liya kolu kogba yo ma shifu wo gwenyo. Then we go the new God's glory ministry. Go on the plus 7 and 12. Along the Koroduro. Church pastor for what you need in Lweko. 08033378254. Why is there a say in the query? My ship will go when you want that one.
1: Mo wole pada. Bi o ba ri ame yi se irawe ma dide.
2: Amen.
1: Ohun kankan ni mo fe ki o mo. Aya ma gba nkan kan lowo eni. Bi an ba de ti gba irin ajo le daru. Ko so ohun ton le gba lowo ore ti Olorun o le da pada. Olorun se kini. O ma da pada. Emi o fe mo ton ti gba. O le ri gba lowo ya. Sugbon iwo ti ojo mo o gboro duro wipe temi o se gba. E ki gbe be temi o se gba. E pariwo ohun ti agba lowo ya mi. Ohun ti agba lowo baba mi. Ni oruko Oluwa. Mo gba pada. Ja ja ja. Ogo ti won gba lowo baba e. Ti won gba lowo ya mi. Mo gba pada. Ogo ogo mo gba pada. Yes. Oluwa wa.
2: Amen.
1: Listen to me. Awon ami kan wa. Ohun kankan wa. Je eyan jogun ba. Aisan kan wa. Te won fi sinu aye eyan. Ohun ti mo gbagbo ni pe ti o ba gbagbo pelu mi o ma bo ninu
2: amen
1: eni ti mu yan bo larugbojo
2: ni baba
1: bi arugbojo ba ti ni o ya ko se ni to lo da eduro bibeli song gangan ni we second king 5 egbo to wi second king 5 o soro yi ni line 1 egbo to wi yes
3: namani je olori ogun syria
1: olori ogun syria
3: oluwa ti ran mu lowo
1: Oje
3: olori ogun Syria
1: olori ogun Syria
3: Oluwa ti ran lowo pelu awon omo ogun
1: pelu awon omo ogun re
3: lati segun awon ota
1: lati segun awon ota re
3: nitori
1: eyi
3: oba Syria
1: bola fun
3: pupo pupo akoni ologun ni namani
1: ologun ni
3: sugbon
1: sugbon
3: adete ni
1: adete ni sugbon kan ni yan ogun kan ni e ti ape ni sugbon adete ni sugbon de nso gogo fun e bo se ji adete to Olorun enikan si. Olorun re enikan si. Emi o mo nu ogun to wa. Ara mi si abi wole. Ede naru be sider. Ohun ti aye fi sunu aye re. Loruko Jesu ajinde gbe kuro.
2: Amen.
1: Mo pa ni ase. Ninu aisan ka aisan to le wa. Orun gbe edide.
2: Amen.
1: Ohun kankan ni mo fi lo e. Ko so ohun ti arugbo ojo le se. Bi o ba gbagbo. Bi o ai gbagbo bila temi ni Oluwa. Sugbon ti o ba gbagbo ninu ohun to nla koja ye, ogun ye, orun ma gbe mi. Idi ani mo se gbe si padi ola. Ola Wednesday ni o. Ago meje laaro la titi wo agogo mokanla. Bi a ba ti pari o ma ri mi fun kan seli. Iya ni koko Friday yi ni solution nine isoro ojutu ani din sojutu sini ajo eni oni ajinde Friday ose ni o gbe igbese lati wa me ibo nibe owo di onirin ni ona korodu yi church bus sare gbadua yi ede naru bege
3: si da
1: owo tin da aye mi duro
3: owo to nda aye mi duro
1: egba ida
3: egba ida
1: yo yo yo Owo yen tun bere ise lori omo. A pe ni owo ojogunba. Awon owo yi listen to me. Teyan o ba nba owo yen ja. Owo yen ma nsa se yori. O ma nsi ase yori lori omo. Tori o sa se yori lori iya. Iya o ri nkan kan rere nowo si. Ele Aruba side. O di gba ti omo ba bo lori e ko to nowo si ogo. Te ba ri omo to nsi ase yori o bori ogun dile ni o. Bi o ba bori ogun dile won ki ko ri re se gbo mi sa
3: gboye sa
1: e ma je nte bi omo ba gun oke won ma ki omo ku nawo won ma ki ya ko ri re o di gba ti omo ti e ba si ateyori olodumi laye awon yutu akoko yi bi o ba ti fi ra eji ninu adua bi o bi baba se logba omo ma logba
4: be ni sir
1: ohun ti mo fe ko any asin to ba nse mura egirigbe emi na fe tayo ohun ti na mi o se mo fe se ohun ti baba mi o se mo fe se ninu aseyori it is determination
4: be ni baba
1: be yan ba ti ni ipinu ki gun oke ani ni ipinu lo gun oke
4: ani
1: o ni ipinu ki gun oke mura se jade eyin ti ese ame o ni se da duro
2: mi
1: ipade yi aro la ni o
4: ni baba
1: owo di onire ni ona korodu
2: shash bosto
1: ni bi ologere
2: ago
1: meje si ago mokola ni aro la friday eleyi solution night mo le akogo yi number to ma fun yi ma pe mi si pe wole mo nbo lola give me the number
3: ero ibani soro te ma pe baba woli si oni eleyi 090-67-34-2441 Se ye le ni eke jile le yi 090-11-67-07-40 Ati 081-86-85-04-04 Pelu 080-33-37-82-54 Gole kan si 080-33-37-82-54 Ele to kere lele yi 080-630-923-07
1: Ashe ki imbebe
2: Yes Lord
1: Loru go luwa erwe uninda
2: Amen
1: Ofaye unimba
2: Amen
1: Oni somanu
2: Amen
1: Iji onigbiyelo
2: Amen
1: Magbagbe o Aro lani o Ni owodi onini Ni onako udui Shosh
2: Baso
1: Ekibe Ibi ti ati dami duro
2: Ibi ti ati dami duro
1: Eh amoka ma danyo duro Mane eja dadumbi Iyara ti ati dami duro
2: Iyara ti ati dami duro
1: Ina wabe
2: Ina wabe
1: Oya ya ya ya Alakbara o Ibi ti ati dami duro
2: Ina wabe
1: Ina wabe
2: Ina wabe
1: Yesu Olua wa
2: Amin
1: Ekibe Wano no ma pari wo Mo wo yara o go mi
2: Mo
1: wo yara se yori mi Ari wa duwade Oruko Yesu Baba o Mo wo yara o go mi Mo wo yara se yori mi Mo wo Yesu Olua wa
2: Amin
1: Awe yara o go kan wa ti oba ti wabe La ye to magbon we Ai wabe Eru enyini Enyi ti esi ame Oye wo yara o go
2: Amin
1: Mo para se endi ajo se to Ewa no go
2: Amin
1: Ile se ti gbe mi jare ko ni laye Mo so bi woli Abi ama ti n gbo mi ogo kan
2: Amin
1: Ma so fun gbogbo eyan wi pe okiki omo lo nsoro
4: Okiki omo lo nsoro
5: Emi yo ma ni Oluwa baba mi ni Emi ko ni shalaye
6: Divine Automatic Solution Night Oni opo lo ma ko o si ni sayin Oluwa logo nitori opolopo to ti ni iriri eni won ko sara si se iyanu atami idunu ti won ri ninu ijo the New God's Glory Ministry ni gbogbo Friday keta lososu opo ide lo nja nipa si adura ti o lodi won ise iyanu to nsele ni bi asale adura yi ko si so ki lohun ti won na lero pe ko sonu abayo fun iru isoro owo lo ndokan re laamu ma bo ni bi asale adura yi ninu ijo the New God's Glory Ministry to wa ni plot 712 Owode Onirin along Ikorodu Road Church Bus Stop Owode Onirin Eko labe ise iranse Prophet Dr Adeniyi M Oni JP ago mewa asale sa ago marun odaji ni gudugba adura nja iwo na ma bo wa jeri si se iyanu ni bi asale oju to yi Divine Automatic Solution Night every third Friday lo ma nwaye o si le pe Prophet Dr Adeniyi M Oni JP fun adura 0803-363-8914 Divine Automatic Solution Night asale gbigbadura to lagbara ni
7: From Lagos, this is
8: Jordan 105.5 FM.
9: This is Jordan 105.5.
10: Station with a voice for entrepreneurs.

Hallelujah. Gbogbo eniyan gbe owo yin le ori yin mo funra re so aso tele bayi wi pe ogun to ni ki mo pari odun oya jona iji to ni ki mo ri opin 2026 oya jona a fe fi aye to fe felu mi to fe de mi mo le fi mi pamo oya ma jona oluwa ni ki gbogbo eniyan gbadura yi ogun to fe ja mi lati pa mi lekun ni opin odun yi ina ma jun ofo ati ibanuje tan ti seto fun ile mi loruko Jesu oya ma jona gbogbo eyan pariwo e gbadura yi eni to n gbe eru e kun ofo kiri mo pase fun won loruko Jesu ma wonu ile mi mo so tele si gbogbo okan to n gbo mi bayi iji opin odun iku opin odun ibanuje opin odun ti won seto ninu okokun loruko Jesu ko ni wonu ile re mama kan gbo mi bayi e gbo oro oluwa loruko Jesu afefe ibanuje opin odun afefe ekun opin odun iji ibanuje opin odun ti aye seto sile fun o loruko Jesu olorun ko gbese le mo jemu to ni ke kagu ogu ninu ile yi mo jemu to ni ke sofo ma jemu to ni ke damu gbogbo isele ti ota fe ko sele wi pe ke ma sokun lori omo lori oko lori aya ni oruko Jesu iru isele odi be oluwa ko dana sun e n gbo mi bayi mo pa ni ase enikeni to wa labe ohun yi e ni gbofa ofa ti ki fa lafia sodun ofa ti mo joko soju kan ofa ti oju re mo fo ofa to mo joko sori wisia enikan gbo mi ni oruko Jesu ofa yin o ni ba o bi enikan ba wa ninu okokun to n sare odi to n sare ogun to n sare eji to n sare wahala nitori re nitori omo nitori oko nitori aya oya ko fare di oya ko fomo e di oya ko femi e di oya ko faye re di ni oruko Jesu enikan gbo mi bayi o niwon igba ti aye o wa ti orun o wa gbogbo eni ba tori egbe bo lori ta meta lodi lati ba oja loruko Jesu ile yo gbe mi ohun kon ti won se eto keto ti won se ipade ti won se ninu okokun logojo oru nitori e iye eniyan to wa nbe olorun ko femi won di wa gbo ni opin 2026 oya lo kore ikore iranlowo ikore anu ikore ibukun loruko Jesu oya ko wonu aye re ohun gbogbo to ti lepa ti okokun so pe ko ni te o lowo mo soro bi nasiri olodumare olorun ko gba fun ki ona re ko la ki anu olorun ko be owo ki ileri olorun ko se ki adua re o gba Jesu oluwa wa ami mama o gbo mi baba o gbo mi adua e ba awon onisi owo wi pupo oluwa ni ki gbogbo eyan ra agbon kan e ka Psalm 34 e ka si agbon yen ati Psalm 40 mo mu bo ninu ipade adua ni ojo Thursday ja jo gbadua papo o ma ri owo olorun olorun fe tu kankan ti aye de sile ninu aye re bakan na ipade olojo meta deliverance prayer ojo Wednesday on the 28 lo ma bere on the 29 to ba di on the 30 gbogbo eyan yo pade lati jo gbadua papo laarin ago mefa arole si ago mefa adaji marathon prayer mo fi adua isere iwo to le gba we fofun iwo to le gba biribiri iwo to le gba normal fasting mo bo ninu ipade ojo meta yi wa bere fun eto re ti okokun gbesele loruko Jesu o ra anugba ami gbo n to luwa ni ka fi gbadua loni o na ni wipe ko si alagbara kan to le doju ija ko lopin odun yi ti o saseyori awon eyan kan wa won mo gbogbo ti won won si mo bori won ohun ti o da ni ki ota gbogbo ti yan ki ota bori eyan won le pa awon kan won mu won won le pa awon kan won bori won won le pa awon kan won segun won oluwa ni ki so fun o pe eni to n le pa re ninu okoko aseti ni yo se eni gbabode ti o aseti ni yo se eni mimi kasi o aseti ni yo se eni to n sare odi nitori re aseti ni yo se eni gbe owo ibile o aseti ni yo se eni gbe owo ogun le o aseti ni yo se eni gbe owo wahala le o aseti ni yo se eni gbe owo idamu le o aseti ni yo se eni to n tori re jawe eni to n tori re wagbo eni to n lo sile baba lawo eni to n lo sile adanse eni to n lo sile onisegun eni to n lo sodo woli eke eni to n lo sodo alaafa odi nitori ati gbogun ti o nitori ati ba oja nitori ati segun re nitori ati bori re o ma se ara re iran odi kankan oni se lori e ala odi kankan oni se lori e ipinu ibi kankan oni se lori e oluwa yo ja fun o gbogbo ajaga iku
ipanju ajaga arun ajaga ipanju ajaga ini ti enikeni tori re gbe kale won ma fori ara won di ori won ni won fi gbe eru ti di le fun loju ala pe to ba ti wonu mo jemu yen loju ala pe ko si wonu e loju aye eru yin awon lo ma fori ara won gbe ko si epe tabi afose ti o ran israeli re ni ope 2026 won sare o sugbon bo ti le kan sare to o fo ni won mu tori pe oluwa yo ja fun ninu owo agbara re ya gbon ti we ro mo ri kejo

ti sare odi nitori re won ma sera won bi o tin rin ajo odi nitori re won ma sera won bi o tin gbegbese odi nitori re won ma sera won gbogbo eni to duro bi alagbara ninu okoko lati doju ijako ara eni yo se wa pe oruko jesu lekan gbogbo eni to lohun fe ba mi ja ninu agbara okoko ida oluwa ba anti ara e bale eni to wa legbe shop e to gbogbo ti o tori pe o nta ju ti e lo eni te jo gba lekan na to gbogbo ti o tori pe ori owo olorun ninu aye won na wa gbadua pe oluwa enikeni to lohun fe ba mi ja ninu agbara okoko re ida oluwa ba ida oluwa ba ida oluwa ba wa so pe ni oruko jesu iwo to wonu agbara imule lo iwo to wonu agbara okoko lo iwo to lo sile baba lawo iwo to lo sile onisegun iwo to lo sile adanse iwo to lo sodo woli eke iwo to lo sodo alafa odi lati se mi ni jamba e so pe ni oruko jesu mo pase eru to dile fori ara re gbe fori ara re gbe fi ori ara re gbe fori ara re gbe e ke gbogbo eniyan iwo to n ja ewe ja egbo to n gbebo to n setutu to n fun awon orisa le wo je nitori emi lagbaja omo lagbaja wa so pe ni oruko jesu ise odi to se yen oluwa da pada sori e oluwa da pada sori e oluwa da pada sori e wa ba ori kadi basada eni ma ira baka gbogbo eni to n tori emi wa so odi ile gbe mi gbogbo en to tori emi mu afose dani gbogbo en to tori emi mu epe dani gbogbo en to tori emi mu olugbon dani to n soro odi si aye mi to n soro odi si ile mi to n soro odi si ise mi to n soro odi si yawo mi si oko mi si awon omo mi loruko jesu mama iwa pariwo ile lanu ile gbeje ile lanu ile gbeje gbogbo eni to pinu wi pe ohun ririn ajo nitori ati pa aye mi lara gbogbo eni to pinu wi pe ohun ririn ajo nitori ati ba mi kanle gbogbo eni to pinu wi pe ohun ririn ajo nitori ati bori mi ni oruko jesu ile lanu ile gbeje ile lanu ile gbe mi ile lanu ile gbeje aje ti o laanu okoko ti o laanu to n sare ogun nitori mi loruko jesu ofa iku ba gbogbo eda eyan ti o laanu to n sare odi nitori mi ofa ku ba gbogbo eda eyan ti o laanu to ririn ajo ibi nitori mi loruko jesu o ye ma gbofa e ma gba ofa e ma gba ofa e ma gba ofa e ma gba ofa e ma gba ofa e ma gba ofa e ma gba ofa e ma gba ofa e ke gbogbo eniyan ogun to dide latori sun ogun to dide lati ile oko ogun to dide nibi ti mo tin sise ogun to dide nibi ti mo tin taja to ni kan feru feru feru pe feru pe fe kuru fe kuru fun mi ki odun yi to pari ni oruko jesu oluwa gbe ogun na mi gbogbo eni to gbogun ti mi ile gbe won mi mama pariwo enikeni to gbogun ti mi loruko jesu ile gbe mi jesu oluwa wa mo so loruko jesu eni to gbogun ti o eni gbogun ti ise re eni gbogun ti awon omo re eni gbogun ti igbeyawo re loruko jesu ile lanu ile gbe mi ile lanu ile gbe je enikeni to ririn ajo ibi bo won ba oja bo won bori re bo won segun re bo won gbe omi mo so tase tase ni oruko jesu ile lanu ile gbe je oso lo ni omo se ti e aje lo ni omo se ti e elebo lo ni omo se ti e ologun lo ni omo se ti e woli eke lo ni omo se ti e alafa odi lo ni ko omo ri ti e se ni opin 2026 bo se n gbo mi loruko jesu ile gbe je ile gbe mi ibode tenikeni tori re seto ti won tori omo re seto ti won tori oko re seto ti won tori iyawo re seto ni oruko jesu eru ibode yen kan fori ara won gbe jesu oluwa wa ami bo eleyi ni aro Thursday mu agbon kan dani mo gbadua olorun silekun iyanu fun mi oluwa silekun anu fun mi gbogbo to ti lobby fun from January ma bere e lowo olorun psalm 34 psalm 40 ma mu agbon yen bo ninu adua ni ojo Thursday ni ojo Wednesday wa fi sinu iri ni oru Wednesday moju Thursday a jo wa fi gbadua ni aro Thursday laarin ago mejo si ago mejila mo gbagbe 3 days deliverance prayer on the 28 lati ma bere laaro gbogbo wakati adua to ba di ojo Thursday the same thing to ba di ojo Friday the same thing to ba di role aje general program lati ago mefa role si ago mefa daji ma bo je jo gbadua papo be se de church ware o CAC anointing with fire e locate abuli egba tabi fagba e gbe okada ola niyi last bus stop adetola road church baba adefisoye to wa niwaju oluro eyin arogun state eligba madia eligba ejayi eligba kola eligba lakoko wole e gbe okada adetola
Baro, Church Baba.

0: Olorun lesekese gba mi o mo tu ti de Olorun lesekese wa solution soro aye mi won na ma so be nile eleyi la fi ki wa kabo sori eto lesekese fun ti oni ni bo ti e tin gbo wa oruko temi o yi pada oluwa to bloba yin na re o omo baba tin je odoleke tete mo sin MC giga loluwa alohun tolorun oni leni baba mi ni oluwa ti wa ni kale ti bo wa ti mo baba Prophet Olatunji Ebenezer Talabi tatimo si baba lese kese baba gbogbo omo Nigeria fe gbo yin sa
1: ibare o Olorun atunde olu
0: kabi o si
1: anye te wa ninu ile te gbo mi lale yi
0: lowo lowo yi
1: e fi ara bale Olorun mi ni ise nla kan
0: yes sir
1: Ise nla ti Olorun fi ran mi yi. Ise to ni agbara ni.
0: Ise nla to ni agbara.
1: Bẹni.
0: Yes sir.
1: Ni aro nla.
0: Yes sir.
1: Mo ma pin nkan meji.
0: Ekini sir.
1: Ekini mo ma pin ounje.
0: Wow, ounje.
1: Fun gbogbo eyin eda te ba nilo ounje. O le ma po
0: yes sir
1: sugbon iwo to fe fun omo re lo nje tabi iwo gan ti e bi npa
0: yes sir
1: laaro la
0: yes sir
1: mo ma fun yin ni onje sugbon bo ba se de si
0: yes sir
1: lo se ma gbo onje yen si
0: bo ba se de si lo se ma tete ro nje gba si
1: beni ikeji
0: all right sir
1: awon eniyan wo mo pe agbara Olorun o sokale sibi kan ju kan lo
0: be ni sir
1: bi eyan ba ni isoro
0: yes sir
1: ti isoro yen le eje so asiri fo yin loni
0: yes sir
1: ko si isoro kan ninu aye ti ko ni ona abayo ti e
0: ko si isoro na ti o ni ona abayo ti e
1: be ni nigba ti baba mi sise iranse
0: yes sir
1: baba mi lu adorin odun
0: 70
1: beni lori pepe lati fi sise iranse baba mi ni won pe ni baba atunde olu ni adu ekiti
0: kabiyesi olorun
1: nigba yen olorun lo baba mi pelu omi
0: water
1: beni bi eniyan ni isoro mi o mo ru isoro yen bo se le je ti baba mi ba ti gbadura si omi isoro yen lo ma kan ni ko mu ko lo fi we
0: o tan
1: sugbon asiri kan wa wa tolorun fun mi ni pato mi
0: asiri pato omi
1: beni omi kan wa ni ilu kan mi o ni da oruko ilu yen omi yi gbogbo aye o mo pe Olorun fun rara re lo gbe omi yen sibe
0: omi latodo Olorun wa
1: beni sugbon apolopo eniyan o mo pe omi ise ami ati ise iyanu ni bi eniyan to ba ni ami aye lara
0: yes sir
1: to ba fomi iwe ami yan si ṣari àwọn tó ń forí kó àjàǹkáríwọ̀ àwọn tó ń forí kó àjàǹkáríwọ̀ tí wọ́n fi àjàǹkáríwọ̀ dá ìrìn àjò ayé wọn rú bó bá ti wé omi yìí iṣẹ́ àjàǹkáríwọ̀ yẹn á bàjẹ́
0: kábíyèsí olódùmarè
1: ṣari ẹni tó ń ṣàìsàn kọ́ bá mu nínú omi yìí ó máa sàn ṣari ẹni tó ń wojú Ọlọ́run fún ọmọ tó bá mu omi yìí á lóyún àbímọ ẹsà àṣírí ni ayé o
0: àṣírí ni ayé
1: tó bá ìtí ìwádìí nínú ẹ̀mí lọ́dọ̀ Ọlọ́run o lè mọ àṣírí o ìwọ ká máa wò pé kí ni bàbá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ sọ ṣèbómi ni ṣèbómi lásán ni ẹ̀rọ o omi eléyìí ò ṣomi lásán kẹ́yìn mẹ́rin ṣẹ́gbà ẹ̀sà tí mo bá ti fún ní omi tí n bá ní kó gbàdúrà báyìí sí tó dẹ̀ gbà tó dẹ̀ lò ó dẹ̀bẹ̀ ni kò rí ṣẹ́gbà bẹ́ẹ̀ yẹn ń lọ sí ẹ́mbásì ẹ̀sà global film iwe lo pelu itoni emi mimo esa wo bi oyinbo yen re ko ma fun visa
0: kabiyesi olodumare
1: sugbo mi yi
0: yes sir
1: ko sile ko omi yo si mbade omi yo si lesha omi yo si nijebu omi yo si labekuta omi yo si ni ilorin omi yo si londo ha inu igbo kan lo wa lekiti
0: inu igbo kan nilu ekiti
1: mere gbogbo aye koja lara re wo mo pe olodun lo gbe omi yen si akorin kan awon aye didi ogusi o wa nilu jos igba COVID-19
0: ben sir
1: ni mo se program lori Facebook
0: yes sir
1: lo pe mi pe awon aye didi ogun si ohun
0: hey
1: e mo ogun tan fi jamo kunrin
0: yes sir
1: a kan ma ri pe won da nkan so lara ko den ri awon to da kan si lara ko wa so nikan na da kan si lara o won da sara e won da sara yawo e
0: ah ah le kan na
1: be ni mo fi oruko bo church to lo na siri esa ko si bi ti o tirin de laye ko si bi ti o rin de laye o ri Facebook lo ti mo pe mi mo wa ni ko je gbadua ibe ni olodun ti toka omi yen fun mi
0: asire la
1: oluwa ni ko lo bu omi yen o kuro ni jos o de wa bu omi yen lekiti o gbe pade mi lakure mo de pe jesu gege bo je ni ki gbe o de lo omi yen mo da kan yen si lara mi
0: hallelujah
1: okuri yen lo ra generator ati keyboard fun wa ni church lakure emi ti ti wa gbagbe ṣugbọn Oluwa wa so mi pe woli awon eniyan sukun awon eniyan jiya elomiran ona re ola e ma wo Olorun lati 2019 Olorun se wa so pe 2020
0: be ni sir
1: 2020 Olorun se wa o so mi pe kin lo bu omi yen gbogbo ẹda ti o ni ilakọja laye
0: yes sir
1: wa mu ike kekere lani o na ma fi gba lọra kini o pe
0: ike kekere
1: ike kekere o le ma fi gba omi yen lọra ẹru Ọlọrun ma baye lọla iṣẹ ti mo wa jẹ lalẹ ni
0: asiri nla
1: awọn to fẹ gba ounjẹ a ma fun won lounjẹ laaro la
0: alright sir
1: awọn ti won fẹ iṣẹ ami ati iṣẹ iyanu oju koroju
0: yes sir
1: ṣe gba mi
0: yes sir
1: won ma mu ike kekere dani lọla mo ma fun yin ni omi yen yes sir
0: yes sir
1: ẹni bá gba wòlíì ni wòlíì a jèrè wòlíì ẹsà ohun tó lè mú mi kúrò ní Èkó máa lọ sí Èkìtì lọ́hùn àwọn kan wò pé kí bàbá ìtì ẹ̀ dárúkọ ibi tó mi yẹn wà.
0: àbí wọn ti ẹsipẹti pé bàbá sí àmàṣe ni fúru wọn
1: dárúkọ ẹ káwọn náà lọ bẹ ẹyin náà ẹfẹ mi wádìí
0: bẹẹni
1: ẹfẹ mi wádìí bẹẹni ẹfi ẹmi wádìí omi yẹn gbogbo ayé ló mọ jùlọ wọn kò sẹni tó mọ pé Ọlọ́run rún agbára sínú ẹ ṣe rí àárọ̀ ńlá
0: yes sir
1: màá máa fún gbogbo èèyàn ní omi bó bá ṣe ń dé
0: yes sir
1: gbogbo ẹni tí iṣẹ́ rẹ ti dàrú ìwọ tí ọjà rẹ ò ta
0: yes sir
1: ìwọ tó rí aláàánú
0: yes sir
1: ìwọ tó forí kó àjàǹkáríwọ
0: yes sir
1: ìwọ tó bímọ
0: yes sir
1: ìwọ tó jẹ pé àmì ayé ń bẹ lára rẹ ìwọ tó fún ẹ ní oúnjẹ ojú oorun jẹ láti fi báyé ẹ jẹ pẹlú àìsàn ìwọ tó jẹ pé àjàǹkáríwọ ojoojúmọ ni ìwọ tó ń lálàkàlà ìwọ tó jẹ pé ilé ẹbẹ tó bá fẹ wọ bẹ ẹrù á bà ẹ omi ló máa wọ síbẹ omi ni olúwa ló di ìdíran mi wá lálẹ pé omi yìí o kí n fún gbogbo ẹ ṣẹrí àárọ la máa lé o aago mẹfà kò síbi tẹrọ ò ti ní wá lọla ẹsà ohun tí mo sọ iṣẹ mọ pé nígbà mìíràn wà àwọn ènìyàn mọ pé ọlọrun ni wọn pè ní oba to fi nkan kekere solve problem la
0: to fi to lo nkan kekere fi yanju isoro
1: isoro la abge isoro to bi gan sugbon nkan te yan o lero lolo ma fi solve so any can it to ba gbagbo to ba nbo la rona
0: yes sir
1: to ba ti ni gbagbo ma wa
0: to ba ti ni gbagbo wa
1: no to ba ni gbagbo ni ko wa tori ola yan de lele mi o ni so pe ko sanwo omi iro iro iro mi o kin ta omi mi o de kin ta ororo e wo ise iranse wa ni beni e wo baba mi o ta omi baba ti olorun pe ko to pe won ta omi baba olawe o ta omi won ta ororo that is why o le gbo pe mo n ta omi pe mo n ta ororo never iya o ti je mi debe
0: laje oruko jesu
1: se ri aro la ma le
0: yes sir
1: iwo iranse yi ti owo aye ba wa lara to ba wa lara omo e
0: yes sir
1: je kan wa lara la o inu church yen lati ma ko bere si lo mi
0: yes sir
1: inu bodo pe
0: inu church
1: inu church eni gbogbo eniyan
0: ti ma ko bere si ni
1: lo na ko fi se ise agbara fun gbogbo eniyan eru ma ba aye lo la o iwo to ngba mi ma je da eduro bi aye bi owo aye ba wa lara e
0: yes sir
1: tabo wa lara omo e abo wa lara ko e o wa lara jesu a fi omi yen sawote
0: amen
1: jesus kenya ganya were o mi olorun a fi se wo so fun
0: amen oruko
1: iye ni aro la tete de agogo maru idaji
0: yes sir
1: le ro ati ma de lola to mu ike kekere dan to ma fi gbomi iwo to de ni lo nje iwo na ma lola bi o ti ajuke kere a ma fu lola
0: amen
1: e bi oluwa se fun eyin na wo ye igba ti mo tin pin onje bayi
0: be ni sir
1: mo pin onje mo tin pin onje lati bi 3-4 years ago now a de pin every month every day an pin bolorun se fi ran wa niyan Balo je fira wa niyan. O lo ni ereju. E wa gbo ibigibi to ba ti nbo laaro la.
0: Yes sir.
1: To ba ti ni ogba. Ogba agege. So fun olokada pe church baba lese kese lo nlo ni mojisola legbe oye metun fi egbe oye metun si kan maru e lo sibomi church baba lese kese ni mojisola legbe oye metun to ba je agege pension ma no de agege pension so fun olokada pe church baba lese kese lo nlo ni mojisola legbe oye metun bo se gbo eto yi lale yi
0: yes sir
1: awon okunkun aye inu wo le dun tori won mo to ma sele laro la gbogbo ona ni wa ma gba lati da duro sugbon ma je da duro tori o le je omi yi na taje re reti be ni o le je omi na lo ma gba ti gbogbo ona re ma la tete de ni aro la wa pe ero ibani soro mi fun o ma pe ka ma gbadua fun lale yi abi to ba nbo lana to mona ma ko to ba ti pe adari e o se ri ni
0: lati baba baba ninu oluwa soro awon number to ja si odo won re
2: 08069633352 08069633352 tabi 08029178678 08029178678 ati 08084101529 08084101529
0: leni a ni reju ba lo fun titi oni o tu di ojo mejo lagbara lowo olohun ba oruko temi oji pada oluwa to biloba omo baba tin je olele kete ti mo si giga loluwa gbo bo ba gba wo loruko woli o jere woli o tu di ojo mejo
3: emi ta lemi mi to lorun mo je ko wo o ye njo fun baba
4: From Lagos, this is
5: Jordan.
6: 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
7: Station with a voice for entrepreneurs.
8: Oluwa, mo fe losun.
9: Oluwa, mo fe losun.

0: Good morning, Lagos. Welcome to the Jordan Breakfast Show. And today...
1: Hey, everybody, this is The Sweets, and it's about to get all funky today. Great music and fantastic tips in making you the best entrepreneur you can possibly be.
2: Yes, so my people, this is not Jordan Drive, and I they listen to, so get better information. I won't give you no move, I need you. But if you don't say one move, move your radio.
0: Hello, Lagos. Welcome to the Jordan Night Show. And today we'll be discussing...
3: The voices you need at work all day, every day till payday are here on Jordan 105.5 FM.
4: This is Jordan 105.5.
5: Station with a voice for entrepreneurs.
6: Akaleo, enyama Nigeria. Adu anyagba loruko Jesu. O tu ojo meta. Ori oke ni mo wa. Mo de se n bo le latori apata ni lati bi ose melo kan ni mo ni oluwa ni ki lo bo pade lori oke lati gba ase kun ase lati gba agbara kun agbara lati gba imisi kun imisi tori pe ko se je tin ba wa lori apata ti mo de n se program fun ni alale ke wa de church ke ma ba mi o ma da bi igba to je pe mo fi eton ba yin lo ni elemi le ti abekuta wa elemi le ti ibadan wa elemi le ti ilorin wa boda lati republic ben of benin awon eyan ma wa church odo wa ke wa de ke ma ba mi so o ma je edun okan sugbon mo ti de pada si church bayi na rojo Thursday aro tula gbegede ma gbina Laro tozi gbegede ma gbina bibi eni so pe balogun orun wa ba jesu o wa silaye condition omo e fun jesu oluwa o wa so fun jesu oluwa pe koni lo ko te lohun dele o wa so fun jesu oluwa pe ko so kiki oro kan bibi eni so pe a de se jesu oluwa pe iru gbagbo ba e si wa ni streli bon ti di ru gbagbo bayi ni streli ri pe ru gbagbo bayi si wa ni streli ki balogun orun to dele aro mo etiya omo birin oni sun eje yen o ni apere lekeji tori mo fe ko wo church lojo Thursday pelu igbagbo nla pelu igbagbo ayi ko de si ogun to gbede be yen ti to ma be pada sile ko so ogun to ma gbe wo be Thursday ti oni se emi no pe ni ororo emi no pe ni power ko si wa idamu wahala ko si aisan to le gbe wo be njo Thursday ko si abilu to le wa lare ko si ami to le wa lare ko si ide to le wa lare ko si nkan buruku sekereke to le wa lare to ma gbe dede yen ti oni pare lojo Thursday o mo bin oni sun eje yen oni ti n ba ti e le gbianju ti n ba ti e le try lati fi owo kan ise ti aso Jesu olohun gbagbo pe isun eje yen ma lo omo bin yen rapara to bi bibeli so pe gbogbo n to ni pata lo ti ta gbogbo wo e pata lo ti na gbogbo n to ni pata lo ti ta ti awon ni segun ti gba gbogbo e lowo e fun odun mejila isun eje yi o de lo for good 12 years the issue of blood is still affecting this woman mi mo yo do ti wa no problem to wa inu wahala to wa mi mo ye years to ti wa nbe mi mo ruko ti won fi se bo ta gbogbo property e ton be gbo nkan to ni pata lo ti ton mo so fun e pe to ba wo church in do Thursday ru ma bae to ro ma ri pe problem to n ja iwo laya yen to ro bi ko ni lo mo yen problem to ni tinu awon ota e fi ndu to fi yo yen wa ri pe do Thursday problem yen ma lo Jesu ni se iyanu o ma mu soro e ko ninu aye bibeli so pe obi rapala o wa fowo kan ise ti aso Jesu kiss what down pe oni ta lo fowo kan mi awon peteru ati joanu ata omo yen steve ati anderu o wa ni oluko ni a po ni bi ta ye ka gbogbo na la nro mo edigbadigbadigba ta po nbi bawo la ati wa ni se fowo kan oni ro eni kan fowo kan mi se nitori pe kini o asejade lara mi ki lo mu asejade lara Jesu ohun ni igbagbo omobirin yen pe ti n ba ti e ni fowo kan ise ti aso e mo fe ko wa pelu igbagbo aye lojo Thursday aro tula I want you to come with every faith igbagbo to le mo fe ko wa pelu igbagbo to ni agbara gan wa ri be ko si problem to ni to ba wa ise o ma ri mo se ti ori apatade ni mo oluwa ni ki bo un pade for the fresh anointing for every authority ke yo soro sinu aye eyan ko de ma se loju ese lai si awe ati adua ise ami ise iyanu o le sele bi kamasa viru migi adasobia alikwa adavia to ba le wo church njo Thursday wa dupe lowo Olorun apere mi igba ti Lazaru ku now Maria ma tawari Jesu o wa ni pe ibasepo wa ni bi ni o wa so fun Jesu pe ore Timotimo iba ti ma ku ai si nbi lo pa Jesu wa da mata lo npe o ni ko ku o lo sun ni mata wa da Jesu lo npada pe Oluwa mi o ma ti jara o ti run ati jerin mare Jesu wa so fun mata pe emi ko so fun yin pe bi eyin ba ni igbagbo eyin o ri ojurere Olorun eyin o ri ogo Olorun o wa ni ko yi okuta na ku lenu bodi Lazaru tab en te ba ti de bodi ibodi Lazaru ri mo ni ori ofe lati de be nigba ti mo lo si Israel ni igba kokoko ni 2008 mo lori ofe lati de ibodi Lazaru e ri pe nu ko to ni won sin sin inu apata ni jin ibe ni won sin Lazaru si the first place to cause Lazaru si ni yan be so pe Jesu wa so pe Lazaru be so pe Jesu lu wa pariwo lohun rara pe Lazaru o ni jade wa oko wa ni theology ipa kan de gbe Lazaru latinu iho yen I force kan lo gbe Lazaru lo fa Lazaru jade be so pe ago ara e wa dabi tomo kekere o ni etu okun oju etu asorun etu okun ese now Lazaru wa pada saye awon ipa o ti agbara Olorun to lati se niyan o ni oru ojo kan se soru lowo tun fe ko wo church wo do Thursday tun na pelu igbagbo nla a se soru lowo awon pe n ba ba mi lori ota pe awon kan park moto si waju ta it be around to two loru pe awon de ti wa challenge won pe kini won se nbe ta go park to on the one church pe they have to leave the place Olorun da lo pe awari prophet ni pe to ni pe ikan laarin awon kan shalaisi lati ago mewa aro pe ni ko lo waju e fa won pe ka won ma bon bi alo pa mba ba ni para pe daddy ko bye bye ni won so fa won wo igboku wonu church ti wa mu ko gbo won Olorun ni Oluwa so fun mi pe kini ki won gbe oku yen wole pe ki n bere oruko e ki n pariwo si eti otu ateti osi pe ki wa mi sinimu bo ba pada saye bo sun tolorun o le se go sun tolorun le se igbagbo awon obirin Olorun ni igbagbo pe ta o ba debi pe mo tohun to shalaisi ma pada saye Olorun ni igbagbo obirin so be ba o ero lo bi omi loru ni an se soru ero ti poju odo tan so ero ti poju no ba amba tesori ota o be oruko won ni Tunde lo nje bo ba pariwo si eti otun mo pariwo si eti osi mo wa mi sinimu bo esin jade niyan bo sin jade o kuda o ti gan omo yen ti gan agbalagba okunrin ni obi omo 30 something years ni gbo church ba be sin pariwo no be sin fo soke no dupe lowo Olorun to lo fa ni pe obirin yen wa pelu igbagbo aye o wa pelu igbagbo bi mo problem to ni bo to ba le try Olorun to wa njo Thursday problem yo ni be lo lise tori a ma gbadua anointing dem ajade mo ti lo gbawe mo ti lo gbadua Olorun soro baba mi de so fun mi pe ko sogun te ba gbere njo Thursday to mo ni se wa ma pe mi in meji lo ma mu wa ma so e ko fun nbe lori afefe o ma ku nkan e ko so pere to ma pe mi ti tuna be ma fi wole ko ma fi pe o to ma fi wole ni ko ma pe ti o ba wole la leyin lati dajo la ko be si ma pe ti tuna be ma fi wole mi so pe ogun mi ki so fi ka to wa pade la ro tun la ojo Thursday apere le keji o ni mu ma kan church wa omo Edo state ni omo Edo state agenebodi o kon kon no pe lu yen lo ti wa agenebodi or something ni Edo state won wa pe aburu e shalaisi saburu abe gbe okunrin bo shalaisi o wa ba mi church pe ohun fe ki n gbadua fun won lori phone pe ka buru to le pada wa saye gba to de church yen I was so busy mo n pray ninu prayer room lowo o wa so pe mo n pray Olorun ni gbagbo pa buru to ma pada saye ohun ni gbagbo Pablo Mark Pada Saye, O de Bosori Ota Church Wafnare, Omo Brede Be Singa Dua, Bete Gwene Oto Long Wani Nu Church, Kola Un Dabu Oto Un Pada, Wati Ngbeme Yano Si Mochuari, Okudia Ki Wadi Mochuari, Lomo Yen Singadi, Omo Brede Member Church Mi Nome Do State Ni, Omo Agene Bode, Ni Ilue Baba Embe, Agene Bode Something, O wa kunle sori wa to be sin gbadu emi de busy mi o jade I was praying mo gba ma gba 5 hours prayer every 3 times in a week ni man tra mere ma gba da 5 hours ki to jade Monday, Wednesday and Friday bi mo se ma gba niyan ni le no do any more wa mi ko de mo inde ki jade tin ba gba o di ba ti 5 hours yen ba pe ki to le sile pe mo fe jade omo bi ni de kunle sori ota o de kunle o de n gbe tolorun ba ninu ijo yi lori pepe yi pe kolorun ko da aburo to n pada won fe gbe omo suari bayi o de sin jade e woru igbagba e to bi niyan ni o ni ko ma ti sin aburo to o ni ko ma sin o pe o ma lo church awon ko ma pada saye won fe ko wa pelu igbagbo e beru ori kokun la o ni igbagbo ni ijeri si ohun ta n reti idani lojo ohun ti a ko ti ri bẹ so pe nipa igbagbo ni awon alagba ni eri rere oni ko sese lati wu olohun ti o ba ni igbagbo oni ko sese lati wu olohun ti o ba ni igbagbo o difficult fun ajure eniyan lati gba ti o ba si igbagbo I don't want to come with a doubt mind don't come with a doubt mind wa pelu igbagbo to le ko si problem to le ni o gboran ni o riran ni o laiso lara ni o oni problem pe loko e oni problem pelu yawo e oni problem pe loga e oni problem pelu ise wa gbadura on Thursday wa wo lo ma nri wa ri to lo ma se lojo Thursday olorun o de ni fiele le lai it shall be well with you by the power and the authority of almighty God eni to ba diyo olorun won ko lo ma ntu o eni to diyo ko lo ntu o eni to diyo ibi ti deni deni wa owo ni gbanigba ni wa awon to awon ko ma nde eyan awon ko ma tu won sile awon ko lo ma ota lo ma nde eyan ogunle baba lo ma nde eyan ogunle ya lo ma nde eyan bodo fa won ko ni ifami ro lati tu awon ta de sile Isaiah chapter number 61 verse number 1 emi oluwa jiba nbele ara mi nitori po di fiami ro yan mi lati tu awon to wa ninu igbepo sile o ti ran mi lati kede odun itewo gba oluwa o de ti ran mi lati tu awon to nsofo ni sioni ninu o ti ran mi lati kede odun itewo gba oluwa tori pe emi oluwa ji o fa nbe ni ara mi tori pe di fa mi royan mi o de ti ran mi lati tu awon to wa ninu igbekun aye sile ibi ta awon kan tin deyan ni olohun ti gbe awon kan dide lati ma tu eyan sile olohun gbe mi dide ni olohun ma nlo mi gan ti e ba wa ninu ogun to gbona ti e ba ti kaakiri gbogbo church titi tajiri o ba gba no ma ju yodo wa fun pe lo si power lo church ororo o le debe laye gbogbo aye e ma se wa gboro mi awon ko lo ma deyan awon ko lo ma tuyan sile tori en to ba diyo ohun ko lo ma tu eni to de tu ohun ko lo di wonu oja lo laaro la wonu oja lo ola ni Wednesday ojo anu lo ra idi yo eyo kan so pere idi yo kan pere mara le ti won si ri ton di ni o ma wa se mistake ati gba change iye to ba nta ni ko fun won make sure ko ti ni iye ti won ta yen lowo ko to ra iye to nta ni ko fun won de make sure pe arin oja a be very big supermarket to tobi ta won eyan don lo be gan ibe lo ti ra sori awon ika ton be se kankan won ma joko so ni to be pa mo logo ninu idile o ma joko so ni awon to ma joko so e ma ri ero girigiri ninu emi ninu egbe aje e ma ra won ero won le to 10,000 won ma joko ki lo se odo ton ba da oro e sile ko ma se dajo e won joko so lati da ejo e ni to fe help aye na yan na won ma decide e na ni bo fe mu e si bi se won ma joko ba decide won ma joko ba aye eyan je ni won ma joko tun aye eyan se ni a joko so ni gbogbo e lo se bi ti awon eyan wo witi ko lora awa na awa joko bo lohun soro lori oro e lojo Thursday wa mo pe awon oli olohun si wa awon number to ma pe sire ko le pe dadi kini nkan keji ti mo tun ma ra ti ma tin bo lojo Thursday gbegede ma gbinu number to ma pe sire is 081 0847 6370. Born your leg, KG is 0813047 6370. Then you'll be my the church friend. Anyway, I told about him, Bo. Anyway, I told about him, Bo. One more to a bad day. Oh, I don't show you one year no paja. Born any jay bust up, go. Wa bi awon maruwa tabi keke na pe pe so pe o lo ti church power ororo enkule odo mi ni bus stop wa agbado junction wo la nwa enkule mi gogogo lo wa church mi re titire so pe o lo ti church power ororo bo ba se nje sile bayi wa kon wole bi 5 seconds o ti wonu ki je 5 minutes to 5 seconds ti o to 1 minute o ti wonu church ma ma re ti e la ro tun la thursday ba ma pe ni pe power ororo daddy kini katu lora lele kiji eni kara idi yo la anin oja kiwa ni kokiri tamara mama reti yo agome fa ni daji ni ikpade yama mbere ode man kwa ila agome wa si me wabo bole ima ni agbara uluwa ni kanyi ungo uluwa ni kakwa won instrumentalist jo uluwa ni kawa yi ungo gita hafi ni yi ungo gita hafi awa to ma sokale soli bu gwe yon to mbambe yon lojo tozi I can go for number and let's see 081 30 47 6370. I'm going to see you on Thursday. God bless you. Good
7: night. From Lagos, this is
4: Jordan 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
5: Station with a voice for entrepreneurs.

0: o ma se kini sa ajo ma yin olorun ni orun ma si iyanu aje fun
1: ojo friday ti gbogbo o tenu be po nibo lati pade
0: baba oluwa wi pe ta ba ti bere o ni abi orun to si ni ka ti se ojo friday
1: be ni ka pari esi
0: a gbodo be ni sai be la ma pari esi labe orule to si olohun fe ki orun o se kini sa ki o si le awon eyan lori ojo ti orun si le jesu lori ni ayanmo re bere ise so ni ojo friday a ma ku ninu church in thursday laaro friday yen a ma wa ni gospel feed gospel campground
1: and along command road
0: ko seni ti o mo be
1: oda baba se lanfani ati gbadura fawo eyan
0: awon eyan ti mo ma gbadura fun nitori ipade yi ni ma se sare gbadura fun tori mo woju oluwa o si ni nkan ti mo fe be so ti ma ni ko mu wa lola edidi ni sa ni aro lai awon bi 50 si 70 ma si pe mi le olotu lati lale yi lati gbadura ma je so won oluwa fun won ma so to ma mu pade jesu lola
1: oda number ile pe si bi oba ti ya enikan ki tun duo mo o ani bi re ki duo de nikan o 070 6650 4447 070 6650 4447 tabi 091 6357 2775 091 6357 2775 tabi 081 5967 9514 081 5967 9514 awon number ti wa ma pe baba si niyan laaro la adua omo ni se ti eti baba oro ase ase kan sori awon eyan
0: o di majemo ati edidi titi ta fi pade laaro la iranlowo to tu eru aye re gbe mo wi ni oruko oluwa ko jalu o
1: amen
0: se lo ma ri
1: amen
0: ko yi pada
2: amen
0: jesu agbara wa
2: amen
0: se le ilale yi oluwa mo se rubo yi e so mi po mo awon to to ma se kini sa to ma run ala mi lowo
2: pastor
0: give that account number
2: account number
0: Eco Bank
2: 3515109 7141
0: Recreational Apostolic Musgrievous Church
2: Union Bank 01 5972 13 50 Joseph Oluwatope Israel awon ero ibanisoro wa 08 1 5 9 6 7 9 5 1 4 tabi 070 6 9 4 1 3 4 7 4 WhatsApp number wa
0: temalu
2: fate jise yala fun eri
0: testimony
2: tabi ebi adura
0: all your prayer
2: owo ni 091 63 57 27 75 Facebook page wa
0: Instagram
2: wa
0: YouTube channel
2: wa TikTok wa
0: Prophet
2: Olutope
0: Israel
2: oruko le josin wa ni Atunde Ola
0: Apostolic Church
2: Ologojulo
0: Apostolic Most Glorious Church
2: aka Latter Glory
0: aka Ogo Ikan
2: o wa ni Suraju Street Ikola Odun
0: Siri
2: Eleyin Boston Ipaja Lagos
1: wipe ni ojo Saturday Sunday ojo Sunday ni anointing service abi baba la go mejo ni aro ni church auditorium adua oni se ti eti o an lo bayi a tun pade lo se ti nbo pelu ase Olorun e ku kale
3: Jesu ti Nazareth The Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
4: the voices you need at work.
5: Glorious church, Latter Glory, Ijuatu down, Abogojulo, 10th year anniversary, Open your domewa, Hallelujah, Majem, you to sorrow, Ishagbara Yoshi, Ipiakumba Power, you to Jerry, Tito Biagbara, the Pasek.

0: I want to take us to a covenant assignment. Freedom from unseen forces. But let me bring up this testifier. From the last program we did on the mountain. This night, that vigil, please don't sleep at all. We are coming to the Jebu mountain today. All you sons of God, that will pray together on the mountain. It's time to walk home. Those that couldn't come, we are meeting tonight. By the grace of God, that we use at the mountain, we are bringing it. You will get your own also.
1: Engineer,
0: bring up one of the testifiers.
2: Oruko ni ni titi la karufi lati ijorofu mo ro bi gba ton tin ra 1002 oni mo tin ra 70 gba ton tin ra le 7000 ni mo tin ra le mi ko le mo kan yo block yen sile ni eran ni won ta koda woman lead da gbogbo ibejule kini mi so mo ro bi gba to wa ya ti baba wa wa si betu ni Abidjan ah omo ba jan pe won ma se isoji gbangba nbe amu se woni mo lo ya ba lo lojo kini mo lojo keji mo lojo keta mo di joga mi fe lomo mo kan ri aworan baba lo ni ha o ya ma lo mo ni ah mo se ya fi se le ni mo ba lo sohun ajo se ni gba ti ma dele to ma di joga keta ni aburo ni ya oko omo mi to ba si lodo mi na so pe awon fe ba ba ni sodun lo ni 25 ibi ti mo je gbe to ye ki ti ko ori le mi ni o beta anfani ki le ko block wa le mi le ko gbogbo e sha n block sha bo mo kunrin ye se wa fe jade nbe ba won ba mi soju fi le ko ko kini eh panu ti mo fi se ile yan ni oni ah oni ni atun la won ma da le iwo won ma ko won ma se ko de se ti o mo ko mo mi o se oro le meji la lo ko ko sanu ni amo ijo yen oni ah to ba ti di otun la won ba wole loto loto gbojo je keta se na wa wo gbogbo be tan ja block tan ja sibenti tan won sha ja gbogbo e ojo ose meta na fi kodidi ile fun mi ati awon omo mi elekeji omo mi last born
1: ose mele na fi ko ile fun yin
2: ose meta ati omo mi ose meta na fi ko ile fun mi ati omo mi
1: e ti wa ko sibe
2: be ni be ni mo wa so iyan lo be mo ro bi omo mi last born o so wi pe iwe lo wo nka osu meta je ni igba to wa lo osu meta baba won ti ku lori medu awon ero be gan wa nbi bayi so egbon osu odun mefa egbon odun mefa ohun odun meta ni baba won ti ku omo yin so pe iwe lo wo nka ha mo ni bo le ma ti rowo mo le je ti mo se gan awon family baba yin o help if you jack the school start mo ni school start mo raye omo yin ni a university lo fe lo ki jo sha boy wa la si school bi won se fun ni free education ni yan university
1: scholarship
2: yes, scholarship mo e fun ni yan free
1: hallelujah
3: e pato for jesus
1: clap for jesus